Lain kono tawau kinaryo canda ing cerita tan kadilampahing Sang Permadi. Nalika semono kadherekaken Sang Yorepat Ponokawan manjing lengkeng arga jroning wana parianom sukuning gunung Rewantaka kaya anggung sinuba suba para dasih.

0: Alam ko na ano ko diyan.
1: Piye kakak Semaro po santo gawe anggon ngupati.
2: Pangarep pangestunipun Ndara kula permati anggen kula
3: ngupati.
2: Menika sampun pikantuk Ndara.
1: Yen ngono moro kakek kalu.
2: Monggo Ndara. Kula aturi nampi monggo. Monggo Ndara.